Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba uliriza fe. Radio Budat 25. Radio yomu ntuwa uli job.

0: Ndaka oma burada.
1: Dress Barone. You don't know.
0: Sebera kweta beba kumabili mutane zangara kusawa ziri ya mwaya machako na kwa mita dress meru tuga kumabili na yuko kituma okitoba na ini tubali ku independence te tuga kumabili kuchomba ziro njisini ya msipati mkwa mtaka wakabaka gila kumabili honda wa mwaji nda dress meru na gila kumabili huko mburu njinyawa na gila kumabili wa batuwe kusikupurama gila tuweka chako nda tukubo muziki kwa kabye nyo in the best of a DJ Blata atakanda
2: haba kachara kai imba o muziki aguina kufake kwa yata andikida ko zona hitsi eranzo ne unyano kubantu omwako kuweddo mchalote ya wangu la cha mchala sinzi mayali ya kajamani
0: wa mchala sinzi wa best breakthrough
2: echo nacho chiri ya ina kubanga
0: sinzi wa kubia kaji
3: breakthrough
0: yes mbela mweta mama tuja kubana yego gando mkwa mita fefe busi
1: chanyo gwe
0: jamba kubo musiki mwja kwa tuwa kutu
3: sabanta va
2: simono rapa
0: Simora
3: rapa banang
0: wimba witi vudela tuafuja kabewa kaita ninda wameta shiba kauji tuagudone trumpets wameta shak nor kurana mkua wameta Sean Paul anu mugere mwendo tuamuza konyo hapa tisabu kutuwa kisabina mutaba konyo mkua kwa nakubango suku mundi kwa kendida asuka machako nako sobango kendo lumbise wale njini kwende mundi yomo ntua uli jomia kabili mwetana marambili na kumpawa kwa tuwe maso banga tukure mwuri mwugwafe nenga chonebe na tukwe basa kumuliriza God wani seyo God tendeyo kumale banga nona kula ilina mazimaka kata mgotu kwenye domuli mkwa tendo ndala tetuligenda kwela milo kumala kabanga kanene kona ane mungere mwende mwema tuuliza mwema tuwobudi mwema tuagara mwema tugo mwema kasua ugama te uliza program seru kera achotu kwenye cha bolenyo mungere mwende
2: mwendala
0: yes
2: tulabuza kwenye mwenami tulubia guange vienja ulo mwema linyo mwema lidedala abantu nkumi na nkumi mnebe beta vye mumisinde ejomurundi ugwa kumineta anunga jino jigendere duamu okunonya akasente kwa kuzimbe duwa lido liensambia nyeri janjabo urede wa kansa buno urede wa kansa urede wenaku zinobuku dejembe
3: butu tida abantu wa mazeo
0: in fact webala tuteneka baka
2: chitofu
3: nalebi naka anakatu kayimbi kamu no mashaka baka itapenshe otege denga nako bayisiza gundi
0: peshe baby
3: zina ye chirwade cha kansa babu isha mrumba gana
2: Alati
3: kansa mungi ye girisa taliko mwavu na mugaga
0: Nega jibia gwerde misine jiyadi yeta biduwa mikoja fawalo tali Nega jaba dekumpi jagwanga Uganda na kuwa sende zile mbumbi butani Zila sodo kubanga zaafu demuko Juki ya kansa mwade bobo amanyi Aba sawu bachale mela kubaga manti buruwade Mwetufuna okusinza kumbera jetu wangalidamu bawa dicho kula bila konti restaurant seyo jitubera abantu afumbe mmere nenga akawabere iwakawa mtu afumbe mmere nenge mmere ajifumbisa kavera oli anyige toke ngali na alinyigisa kakutia
3: awo
0: kati jukira ndibulolya kuvako muntu ndu obukutuka ko bwebuti
3: bota laba
0: obatu alicho kula bila ko ebyuma bine bikube binyebwa walolo batukesera ne batwala ne babitwala nebagula amanya amalala nga amanyu gakende digaweddeko
3: newebuza galagawa
0: kati babuza galagawa chapa ero jetugula chapa walo walo kubatemera kubasalira emboga nozanga kati omuntu akasalide ko daka kunulizwe kati kaweddeko jukira baga anti olya olyako katono kagera ke kunganya mu katono bwe kati okakananga biweze ezali ko kubanga chikubira ku lwalo lwadde bwa kansa ufuna alusaz alina zikozi nga kansa
3: buta sigala ugo musiki semamba ne mputa nga mumuza mukadomola ne nchangadda
0: wano na mama baganti mamba emu bajisikisa mafuta ga transfer
3: awoli
0: mbati gagenda
3: bintu bingi betuli olina abera na machate gafa kumbe yakateka mu chemical ate etali ya kunywebwa mata
0: Ola drama taga ugasa gali kaka lwe gati gala ganti makanyo nenga teka ko dagala lya bafu.
3: Goraba oraba muzigo kungudo ganti obuko buli kugano.
2: Kumbe.
0: Nafe ba na Uganda dozanga tukira maso kuba kuba rwade buno isoka bwa bay. Okujanja obujanja bi wadenga buona. Singa
3: obulabo kirira.
0: Baba ba mutegede ngo budde buchali.
3: Balwana nabo.
0: Lakubati bisere bisingira nacho walwo aliwe njogere ganti bade we bachogera. Ngaba sawo bo ebisere bisinga kizibu
4: bage nukukira nga baga abambi abuzayo banga tone
3: wa musense la
4: da kwa nabe sanzi nga vivogere nanti banga tone la viva kwa luwe ya bada era sivade vivogere nanti neka baka bali wa muwude baga nanti mbotofu mbulade butambo denyo
3: alianyo
4: so nolo sebena jituanga alirako ya muku bisinzo kozinga kansa
3: na yon kuru
4: bichibi yetuli ya obiliotia
3: wangalotia
4: wangalotia gwe ngolibu bikoleyo nga tetukulaba tugenda okunywa katunda kama zedde tuka wano joka kolera wali watia
3: weroze mu
4: bulenda jokubiramu ekadi yekwenkana chi
2: yo jojoza ko
4: busambu yo boboga nde kujoza muwiko joza mu emirundi emeka oba musawa
3: uvude wakana obusungu wanti omoza birowozo ebyendo biyemu mini ya wala gitonnalia
4: tonna
2: anna
4: zolucho chechimuku ya debi gendula bia misindejo amugere mobeda nega ne government erangiride bajita state barrio okuzika omukama bagena muzika mubiti wabyo nabyo na
3: mbaba mbaba kama baba tola abagumye
4: bagena muzika mubiti wabyo nabiguwanide era government yawadde na kusatu ezo kungu baga bendera ze ubira wansi we mirongo ti na kusatu ajilegeza nedda ziri omwenda za buwangwa
2: Tereze no wiki yonayena gina ba achari
4: achari wu
2: zile
4: ena kumuenda zizo zibela zaabu wangu wabwe
3: zinesatu
4: government zaya wadeo nega anti za mukungu bagira
3: mirongo dije ubi
2: mbanga bendele nayo nababa tere kangene
4: wafe anti chigambi na kumuenda
3: wabu wangu wabwedi
4: okuchoge okujaye biedi nabu boyo gedi tuwe nza gati kapaka bagena muzika
3: vikuwa nganya na vya wano
4: vikuwa saganya na vya wano vya watu mbanyi weno gamati ya bagena mutereka tuwe na gati bagena muzika
2: ulit
4: kubanga muntu mukungu ate wanono
3: kwa nungu wangu namula bienga muna kuwavu amoti umuka mabasasiri
2: bambi nejulia na kanyomozi
3: mbaba
4: ukuviru wako mkulembezi wendo na chitu chinene
3: nyo
4: abajuki na bulunji wano yali bili muenda jasi bagana buganyi kabaka genda bugerere
3: ha
4: chaba uti tuwa gana tuchijuki
3: nangu umuka matonzi juki za
4: nga fabari uo bulunji nyo boba ubijuki na techisana kubida mbikolaji nginenga baganyi tagende bugerere musazari kati yebyaba au kati twagalo biki obigeregeranye ngate amazuku
3: kulabira abakuru bebayambala amakandu amateri okutali bizibao
4: byebyo nenga tujagama kitalo nyo kitalo kya manyi dala lensonga nti badde ndaba bakulembeza abenja ulanga bamwogerako abadde mugatta bantu
3: baba
4: abadde mugatta bantu nyo obukulembeze obwa abamanye byafayo byabwo wibadde mu ebintu bingi nyo waliwo entale zize zibeerawo okumala ebbanga ddene nnyo ngaliwo obusosoze mawanga awoga bungi naye mu myaka 30 mugumu
3: ate nga akulaga nti
4: abadde akoze kisoboka kyonna
3: kintu abadde ajja akula nakyo
4: akula nakyo
3: mukama abagumye bannaffe abatoolo mwenna munnange olw'embeera abatuuseeko wewaawo tukwebaza nnyo tuwebale nnyo webale ddala eyekumidde ku leediyo budde muntu wa bulijjo kansuubire nti buli kimu munnange watuuse dda ku mulimu kiri mardaadi sana kabisa
2: kizuuliddwa ng'ebbula ly'emirimu mu ggwanga Uganda naddala mu bavubuka kikyali kisoomoozo ky'amaanyi nnyo wadde nga bba abasoma era abatikkirwa buli lukya beeyongera
3: naye emirimu siwali
2: abasinga banyooma emirimu tebaagala kukola
3: bannange
2: Nina ganze nasoma kino yo kiba kishina jasira byengenda kola bilala. Naye ebiseera bisinga kino kyoba otandikidde kutya kikusukuma kukiri ekinene kyoyagala.
3: Kyowasoma.
2: Bulungi nnyo kubanga obanga oli mu kusaba omulimo. Balina okutegera wali okozeeko biki. Kikuyambako oluusi okubeera ne experience emala naye abasinga tebaagala kumanya nze ninda kiri.
4: Nedoza government eyongererwaneko. Ekisoboka kyonna naffe nga bwe tulwana kubanga ekimu ku bitu ino tuwa emirimu ebyangu ba investors bana bajja wano bwe balengera ate biri mu ggwanga Uganda bangi ku baba mu ssente basigulawo nsigule nga bagenda ekyo kiba kyabulabe nnyo naye nga ebula demire mulinji nande njogera John no mwala gwe nade nyumya na ye nga yetunda ya denga aine nyumiza jabadde nyumiza mwembozi nga walobedde ko mulimunga wako wa byonabyo kwe gambo chimo chigeze zaako
3: biganye
4: nga singa matu ya gala kola
3: nino ugo mulimo go ya salawo baba
4: serious
3: ngalagwe gumu wakubwerera
4: walo ganti obakogera kujubisa
2: ne
4: serious mola ebadde nyumize ebigambo nga biri so touching nga bobo oli muzaddo solo kulu kusakuziga nokaba sonolecho government echetagisa chetagisa okukolebwa naye nga naffe bwetwongera okulwanako kubanga gambi ba investors bangi basengukano kati bagenda ng'ekibatuwala emirimu ekifaananyi engeri gye tukolamu emirimu wano n'abandi badde bajja okuinvestinga sente zaabwe wanaga ti ho ekibi eyo
3: mbenga nakagira nti bife
4: ate bife
5: tusindogoma tubwatukire ensi yonna eno ye radio budu radio yomvuwa bulijjo ebei y'amafuta eri waggulu ekimala kati lwaki osasula sente ezisingamu ng'ogula amafuta ng'okozesa wendi osasulira amafuta nga tewali bisale birala byonna ebyeyongeddemu ekyokkola downloadinga wendi app oba nyiga star 229#

Download nga app ya Wendy ku simu yo. Obanye ka *229# ojuzewa amafuta. Nga tebakutemea de 10 olw'okusasulira ku simu yo. Ofuna amagoba buli lunaku. Ate ne bakusala kitono nnyo. Buli lw'obako ky'osasula. Wendy ne Power Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Ne sende za bakasoma zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Okutuukira ddala ku 10 million. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa.

0: Emisana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukumana ni stop pumziko kutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balazo kutuka ku lokutano sawa mkageze emisana paka 10 za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio buddu radio yo muntu wa buli jo.
2: Oli wakati musawe yoku wili, ya program tuwe zimbe. Ye kutusi wake chijimusa cha sativa, chiyamba chimelo kukuma kunye govu mutaka. Nobuta kosebwa musana, ilanga chiyamba nebidi menge muanyi. Ukukume bimuli obuta kunkumuka, no kugeje sabidi menga water meloni. Green pepper, nebidi mebida lebi enja ulo. Chijimusa cha sativa, chisangi mumaduka guna, agatunde vya bulimio kwete ole guanga.
3: Oli kredi yeyo muntu wabili. Ijo radio budu webali kuliriza tulimusawa ya kubili ya program tuwezimbe. Banafaba sativa bebateka musente. Sativa chijimusa chizunji mchinonye kote mugenda kwejusa. Omulimi boboba dosu mbuyikana itakateri zabulunji birime. Mwanyi zoziko seka chimulibachi kukumula. Rima watermelon ni buku ukula tebugeja. Enyanya tezita ambula bulungi sativa checho kudamucho aba ina katonyeze munimirone bright mukwate sativa mumukozese maduka gona mwali chotera rakai abali Masaka ne walala mujja kuba mukifuna 0788833 ne 0755330 sativa ogenda kuba wefunire ekijimuse eche kya sativa mukinonyeko chigenda bakola bulungi nyo nyini dala mwabali minekana akasana akali mukwaka kyali badde kya batereze zadda aliyadiwa tezadda ti mwabwa kuzisa sativa mwali badde mbera tetambula bubi na katono musawa ya fene yokubiri ya program twezimbe nze Sonko Jude muzukuru wa Kisoro muso wano tutunulira ku business entono tono ero lwalero njagala tutunulire ku business branding wiki ewedde twatunulira planning ya business olwaliro njagala tutunulire obulambe oba business branding era nkwagaliza okuliriza okulunji mugana nge Sansa John katutware munteka tekeyo
4: oliza afe katuliza tukwebaza byansuso nakadde ko wayo olwa program eno nze John Sansa vomimu ka Uganda. Olwaleero njagala okutuukira ku nsonga ntumiddwa olwaleero olw'ebibuuzo ebibadde bigenda maaso nti tuyogereko buli kaseera ati abawuliza tebakiwulira nga baagala balaba nti bakyegomba balabe omuntu alamba atya obulambe buno bwandibidde bufaanana butya kyo kyandibidde ku kapapula ako ekitandibuze kapapula ako akabira ku obulambe obulanga kikyenkola kibayita branding. Walu tuwagala kuogera kulamba oba chituandise oba chitwa mulunabudu branding. Branding oba kulamba mufunze kwe kulaga byokola ekyo kyokoze chitwa linnya ki kiri mbimochi kisangibwawa kikola kitya birungo kyebikikoze kwegamba neno byogera mu bufunze ngomuntu ye naye naye nawajja mudachike mwa bategedde gwani okola ki nenga bibi kapapula katono akasobola to kuongera okutegeeza abantu kyokola ne bakongera no kuongera yo kwekulamba edda era bajja fi bakolanga ebintu ebirungi nga bagana okulamba tebetaaga nti omwenge omusote okola ki tebaguzingira nkata tita kulamba tweta kulanganga nenga ate nkata zaberanga ondoze bana abambagala kuisa mu maso bana bachikolanga ne bambi tetuba nenye kubango mulembo ogwo tegwali ko nnyo bintu byetaaga nnyo
5: obuli awo ya kunywanga ko
4: nuka
5: nga ya ulira omulala nti wagundi
4: nti yeso
5: katugwe kubiranga
4: kalango gwe kubiranga kalango ate obuli awo nabagusogolanga tebabanga banji nnyo sibuli chacho nacho nenda kuzino sanga kubana abantu omwendo gwali abantu banji nikati beyongedde ko tukiriza kakati nga gwasokole kintu ekirungi buli mtu ajja kunonya nikakati okole kintu ekirungi bakunonya naye olwo kubanti abantu abakola twawera nga tuli banji kakati kyatuletera okubanga abantu oyina okulaga kuba business abantu maso bajimanye kati oba tukuliko bulambe ku kyotunda bantu bachija bakalubiriza okumanya kati okulamba chovola banga skill muluguzungu chitwita ati bukugu wa skill eri soft in fact ina hard skill inaso eri soft skill ngo tujiga nevamu ekiri hard kati okulamba chikulu nnyo atoga kuba business abantu maso wajimanye okulamba chikulu kati bichi ebitandi buze kubulambe bwo oba ku lebo yo ekisoka
5: ekisoka tumanya omuntu agoberera kinga
4: ngana alamba ngisebo omuntu byanda agoberera ngana alamba ekisoka kufunda linya mayirinya kichandi bide kintu ekikulu kyanno goberera olaba abantu banji company nyingi eno ngezo kirakezi mu lokuyiga kwaffe osange nga bagamba nti Dell nga sebo computer zenda ba mundi muri ninge kigambe echo kya kina olusi bichitegeza nga D enache imideo E ne Aero zinebiri HP funa computer zibaita HP sebo linya lyali baga talinya lya mutu nebira nga yali chali chitiba chigwalt hyperd packard ninga tiyagala ku linya duwanvu ya nyo era obona alamba echo gobera ku chikuli nya twandi kuzirinya
5: Zibu
4: nyo twasoka kwavane bamane basituka bamane baba kano malo lugero naluna twagalenge ne usoka kufuna ke kitundu tundu kulugero
5: yes
4: kwavula nogamba akendo ninga lwandi bidde lwava ndi akali bakendo kalabira kuchi
5: kumukonda
4: kubukonda echo china bichigendo gende echo lugero ekiramba ne obanga ogala kulamba ngononya linya tiryandi bidde kisoka zibu
5: kogera
4: Teyandi bide pamvu okusoma tikwandi bikalubiriza muntu ekigambo nekibiranga mungo mwana watu iranga abantu amu bambi ba baswala nga wachogera ajja kuswala naleka nasala ubuta chogera kati muntu wabanga linya lya diogera wabanga zibu nokulanga ko kujja kubira kuzibu nze nali nyina manya maji nzo gifindo kutumba kitongole kine chafe ati agaluzungu kubanga nafe twasoma ko twagamba ati Kiki twagala okukola bikola twayimuka. Himuka Uganda.
5: Yes.
4: You know ama yoluzungu azoluchogera. Azoluganda kimwanguyira. Kupanga wetuli. Akati nebikwetolodde. Obona akole linnya. Ne passion nokwagala kubona akole linnya onasinzira ku kintu jjajjange. Yakobo nali mwagala nnyo. Solo kujja ko nyukutemu je oba okulinnya lye nembanga solo mujukira nga nambe ekintu kyange kino. Binji byinzo kusinzira ko onakola erinya erigendo kugenda kubulambe kati erinya chikulu kakati ova kulinya ekyo gobezere ekirala akabonero wandi beddo ina akabonero singa business yenene tutumuka obe ina akula olaba ne bitongole bya government parliament ndabone sebo kola ti ina akabonero ako kaliko ngengali abirako ngawula ndiyafi kugamba buli muntu ina yandi bidde nakabonero aida company oba business ngazino zituli mukogerako cyandi bidde chikuru nobya nakabonero muluzungu kaitiba logo ngo muntu akalaba bwata gamanti oyo gundi yo company ya gundi ngakalaba bwati ngamula wanti yo shero wanti no Airtel eno radio buddu okwaula ku kintu ekirala Yadimindo wanga mukole kintu kyekitya.
5: Kyekimu.
4: Taka bonyo katunda nnyo. Mutweza kupanga takawandise kuna bigambo. Olusa obonelo tituvwani kama obumu bigambo. Akala kabone kabira mwe kigambo munda. Kisinzira gwe kyosazeu. Leo lobonelo obunga kali ko kya kidena kigambo. Nenge baka kubuzo ganti ako kwa gundi. Ka company eno. Kali akabonyo kandi beddeko. Ekyo kwegendereza ekira ku bulambe bwo. Wandi beddeke ndagiriro. H4 omulimo gwogo address jigusangibwa nabani abagukola company bagita ki linnya ki kakati ekintu ekirala kubulambe bwobo singa ogenda kyogenda okola nga kiri mu mazzi kino kubanga kiriko mu bipimo by'amazzi gamba nga mirrors oba mulitazi ba mililitazi kuliko nti obanti iyo ngaenda bagizo kwa sabuni wa amazi obokoze lita 5 kwandi bidde ko nti 5 liters leo tako bote sinti 5 ne air nene ebintu imu bitwasa bitu yambe ko nti air nene tegeza lita ne watu kasi kwa chigambo chuna chuna chuanvu kubanga tuagala ne ulame bafuguno ngatebu funyidwa funyidwa ngatebuwe futise osango omuntu nga ina obulambe bwe lebo yenu agajite akubyo nabinabi yali nyi yali itindenga asoma tizo ndavego agatya kono lugero eh nedda ino si fulaya si kipande kine bipande byo kukubu titwagala kumanya jiji wa itsomera amagezi wagajja okuvumbula ekintu kino nedda bino bibera bitono ninga byeli mukogera ku ngabye bikuru bitwe saga bibere ku kwino kubera ko ne contacts oba tugambe ndagiro mu bubaka wainzo kufunira sengo omuntu agala kufuna ndi kusimu oba inzo kubanga ina WhatsApp gundi mewa ina email oba website radio budu ekimanya ti niyo ina website ndi bintu binabina byo yagala bivu bituyigiza bikola bitya obisangayo kakati oyinzo kubirawo nenda gireyo wetu kakati ekirala kuwandike bo buno wabu bulambe bo kwandibeddeko kati ayina olugero ndo kuvirayo wano ninga lutonotono oloteka wansi ndi nga ogamba walo abatunda bine ebyensu ndo gamba nti omukwano gwa mama kintu kine kizigo kyenkoze kifaana ng'omukwano gwa mama kijja kujjanja olususu okugereesaamu osobola nti akali bakendo osobola okugamba nti baasooka kwavula awo okijjiramu kye tuyita slogan era kati yakubeera wansi eŋŋombo oba enjogera oba omubala yes omuntu wa bulijjo radio y'omuntu wa buki wa bulijjo ng'ekyo kyo kiba kudifiningirako nti ono radio ya muntu wa bulijjo kine kizigo mwana mujimu olugero lwandibeddeddwa mwana mujimu agira nyina akola ki ava ku ngozi olugero oyinza obutamala lunalunalona kubanga ate oyinza okumaliriza nga abantu ate tebajja kukola ki naye epaati esooka ey'olugero oba mulaba smartphone network turning on your world everywhere you go kati ebigambo bingi byakasenda baguzi kyetamu okukyamukiriza omuntu ti lwe nnaalaga naagisangayo kakati ekyo kisembayo ku gundiyo kakati ebyo byebikulu era ebisinga obukubu ebikulu byenjogeddeko ebyandibedde tebibula ku bulambe bwo nti lebo eno yono kyokka era bw'oba okola obulambe obwo olina okulondayo langi zonaakolagana nazo oba zonaatambula nazo si buli gwe yonaasanga nti eno langi yanyumidde noyitako nti pink oba okyali awo eyakiragane nogikubako oba okyali nti ate nze ndipagira kibiina kino naye nogiteko nti ate nze fe gye twava eyo nga taata kitange nenyina ne mmange zino kala zibakolera olina okufunayo kukana ogamba nti zino na zino fe yimuka uganda tukimanyi tukozesa kala eya bbulu neya yero oba mungoye oba muki oba pandi ezo kala zitambula nazo sirwakuba nti eziri tetuzaagala ngaenzirugavu emyufu kyenvu kiragala kakobe n'ebirala ne kampani oba bizinesi oba enaakula si buli kaseera kyonaasanga nti ojja kubuuka bubuusi nakyo naddala mu langi langi zino londako kala zonaatambula nazo ayi tezandibidde nyingi kino kyokola toli mukola lwainibo oli mukukola bulambe so si lwainibo kakati kiba kitegeeza nti ne kala zino zibeere ensaamusaamu si gwanatwala kyenvu kakobe kiragala buli kala oyogala giteka kukapandiko kano kijja kuleetera abantu okuba nga tebasobola kutegeera bulungi kala kyentuufu gy'okozesa n'ebigambo ebimu biyinza n'okubula olw'okuba nti tosazeewo langi kizonaakozesa si buli gyonaasanga nti ojja gikozesa mukama wange londawo nti nze nga yimuka weeri ntufe tukozesa kala njeru neya bbulu owamazzi sky bulu ne mu butu kala nobuli bulu yanajja wensiiga omukwafu wensiiga owamazizi wensiiga ne mu kala zennyini nti ospecifikali nti ya bulu naye kala kiera nti sky bulu daka bulu oba red airtel red sebo abantu kampani zibeera nga ziri serious n'okola ne kala otuuka ne bagituuma n'erinnya lya kampani yo kumpi kati kale enkwafu ennyo nga myufu gita airtel red bana abakola ebya art kubanga oli agikwata n'agikuma nti yeyange oyita ne inspiration kubalala so ebyo byebikulu ebitandibuze kapande kuba si kapande akakukubo na hagenda bulambe
5: bulambe
4: obugenda ku kintu kyokola ebyo webyabi na wandibira bidde na yekyo ebyo byenjogedde ko waggulu tuwandibira bidde era mu bufunze debe sigale ko ne weetize
5: wesiza
4: edeka papula ne kilabika bubi ne bagano no ndaita lead profession okole ekintu wano wandise wano wandise na wano wandi nezi ba companies ne zakulo laba anti waina ogira olo space biranga nkalu ne kala zilizo okozesa silabike togama anti ah banango lwalero olugero lwange lunalo lugera kugwera kuno nedda olo state wetaga twitaka kumanya kintu ki akiyita ki kikola kitya kati yes chikola kitya madenchi ayinti wina okulaga abantu kino kyokola kikozesebwa kitya bakikola kitya enti endagirire yo rusi nkuru kumanya bana kikozesa abamba gwe mundi gwabo gusose nenga bagala kuwagira ati mpime bitufu bakozese mpime bitufu
5: ebisere bisinga abantu tebagala kuogera kibi na ebisere bisinga batugamba nti buli kintu ekirungi kibira ko ne side yacho embi foruma batero okulima kubirime
4: yes
5: wabera wo ke kugudagale lye lye birime na dalere lyo butwa wali okibaita caution bali okyo gwe bakoshoninga
4: yes
5: okulabula okulabula lwaki abantu bakutyo kuteeka ku gundi kulebozi zaabwe na dalala bakole ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa kubakoza katugamenti sabuni
4: yes
5: sabuni taina saidi mbi
4: tori kisi taina saidi mbi nga kya makolero sina kitegeera buli kimu kibeerako n'obulabe bwakyo sabuni era abantu abasinga bannamakolero kino kikikwate olaba binakusumbwa nyo gamba nti keep out of reach of children oba small children kigambo ekyo abasinga bakiteekako nti bikuumira awatali baana n'ekifo kyakulya kuba omwana yinza okikozesa ate obulala kakati ebintu bino bino byetukola kati ng'ekizigo kyakwesiga ku lususu omwana ayinza okulowooza nti kyakulya kubanga kimunda kifaanana ng'emmere oba olyawo oba keeke owayinza okifaana waiyo omwana omuto oyo tamanyi nnyo bingi kakati kibeerako si kyakulya era tekikuumira wali baana bato batanda bakwesalirawo kino kizigo uliza ulaya chukula muna chukua tabu mwana chisaba mwenye ndo mmasos mwana uliya ni baby buffet waka niyeka kuwa kuchizigo ata mwana waka nti uliya mwana anga siri simanyi walwe ulusi omusangu kuchayo noona kakati nechizigo sicha hakulia sicha kuzi sachirala sicha kugamba chia lususu ila chigenda wabwelu ila wendo kutia konti for extra

0: intungibyo kuraki ah muntu ajya kigurura ibirungi bikikora atakimanye nti kino sabuni twe namuri nyiza no kufira ngira ura parafini umuntu wa muyaso kufanira mutunda umuntu ajya kukimanya umugaso gwacyo ngategebe oblabe bwacyo abantu bamu gama aje fita kina muzi bubona kitya nebyo kuri binyinyi nyinyi bya no buzima kubanga tujya kukireka butesa aho umwana amalega kuri indo nti abana ajya indo cyonona kibe kimwe affecting oba indo cyokosa mu ngeri etali ko kugama etali ntufu yedenga cyakuria umwana nola abantu nebyo kunyo ri nanyo arajyo kufira ufizi ngakandi ne sodo muntu kandi nyeddeko ikigero bwe kitindi yo akiri cyupe emo oruna kusenga obonyo denyo tusukari yagirimo ba mupimanga yo yaliku bajine baita GDA nti guidelines ze ziyamba konti okumanya sukari gona twala olina ku era onyo chupa 10 10 olina kumaliza bagaindi kati oluso ufunye blood bwa ufunye blood bwa sukari buli kintu kandi wedde ko ne chokira bulaka abalala oba sityo nino ganti a to chiterika musana ebintu we bityo kubanga kizigo kisanuka oluzigo windo chiterika no tanga chifuse mazi
1: yes
0: obuzigo ngabiyise yise byayise yise nebuza byayise kuba bacha kutte kati ebintu ebe birunjo okubiranga kuwandike bwaffe tulabula caution abamu abantu gire ebintu ebyo butote konti hatale kabenje bateko na kawanga negative muziko tebe tekuta kuzakuta ako kawanga kubanga atecho tikituka nyo si butwa kutwa kwecho ndi masanyalaze yakanti onafana nga mwe ndo bavagama ati oja fuka nawe kawanga
1: Singoche
0: pankirako kakati ekintu kiri umugundi ekyetagisa kutako okusinzira ku kyo kikoze naona ebise ebisinga mbamba yigidiza mbalabula kino kikolebwe tuti era njya kubiranga mbabulya buli kimunga bwikiri so na ebizigo bwe kitati na kizigo ndo kwebuza kifadi
1: expiring ati
0: kizigo ekyola bakisona okutwala kiso okutwala emyaka egigenze gikonukirize ebiri ngalo expire kumbe kifudde nayo lokuba anti no kichuka mu mbeno kanti ah chikendede manyi gacho che chintu chiwanga ale banga so chichukuru
1: okay so bicha abantu zibatira okukola nga ba branding wanga balamba
0: abantu so bizi banyinzo okukola nga balamba era basinga zibanyinzo okukola ekisoka kufutika bintu ekyo okubiri buno bwa wandisenga kantu kembaga anti slogan obenjogera obe wachogedde engombo nagufura munene nokusinga erinya lye kintu kati erinya lye yandi bidde kulembe ndi kubanga ekintu ekyo kyokozo bakizigo bakiki bakiyita
1: yes
0: buno bwa bwandi bidde mu nyuko tezi kakanye kati abantu abasinga
1: tezimbulukuse
0: yadde kwade ekifananyi naye wona abogera kulamba kirungi oyambigiweko omuntu yasoma ekyo yogende ku computer kwati nekati nawe ngogenze ko ne knowledge tunotono kwanga amujja kubyonona
1: yes
0: Obengo bugambo bwogera ku kugundi kine kigambo kandi bide kikuru ari yo fude mu kitundu eshirala abantu kuteka ko bigambo binyinga nayo gedde ngoli aganti bwa jo kumanya nnyo abantu omuntu bateka ne kigambo kimu kasoro bichi olaba se baba zungu kuti computer ngene lwachi bandi data taka kagambo kamu tidero kobanti HP holi nega wandi bade bagiramba wona una neno maso ne bakola chi okulaga nti yabu ya bwananyi tikiraga bwananyi nnyo ulambe nyo utaka ibigambo ebingi tugamba ikintu kintu oyara nyo kutonda linya lino okusinga ibirala byonna kubanga linya singali kwata yo
1: ibirala bijja
0: ku ibirala bikwe yongera ku ne kati fatutunda nyo yimuka Uganda yimuka Uganda tifuta kugamba nyo ibigambo bingi ibirala bajja unajja kwebuza yabu bakola chi bakola chi kakasi njyo kuba kiranga cyoka cyoka cyoka kubanga erinya cyukuru nyo diranga ono diramba ikintu cy'ikirara cyane gukena yego deke anti ze rangi ronda ko rangi zogenda nazo
1: to cyusa cyusa
0: ne ubo koze kizigo ngo twakisomesa ako twakisomesa zako togenda ngo gari kati kankoye cha pink kankoye cha chema inda kuzina akachevu gutambura nyo nedda kakana kuchikwe cyo kiwasala
1: uba
0: kumanyide
1: oba
0: bana kumanyira ngo yakwe cyo kunywa bine byo kunywa itunywa nga soda nti ono abadde bwata tekati bala byengo ono cyaka tambula nnyo katufule muna abire wa chemvu usanga Pepsi ngali dark dark bako mpaka imya isije ikoma siru akuba bana banga si atunde nnyo niki basala uwo
1: yes
0: kati nawe bananga muna makorero wa fatandika tobera ngo walu ujidemo ne wona bako nakosa bako ofira nga olanga ne kozisa mukimwezo karaze wasala uwo ndabo sibu tutongo cha redi hudu chino company ye njira banga na yuzi babi duka vya ayu ebyo company

0: amawulire agasensuddwa agekenenyeze dwa amawulire agesigika gano ge mawulire ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Osibyo otya omulungi awuliriza radio y'omuntu wa bulijjo radio Buddu kadde ka mawulire. Nze Sonko Judy muzukulu wa Kisolo oga kusomera. Waliwo akabinja k'abavubuka abalala akakwatiddwa nga banono bannayuganda nga bano babadde bagezaako okutambuza ebigero genda ku paalamenti okuwaayo okwemulugunya kwabwe nga kanono akabinja k'abavubuka abalala bakwatibwako gye buvuddeko era nga bano bagamba nti baagala genda mu paalamenti basobole okubaako ensonga zaabwe ze batuusaayo. Abavubuka bano kitegereke senti baina akakwate ku kabinja k'abavubuka aka Rooted in Resistance RR era nga bano nabo era bakwatibwa bwe baali bagezaako okugendako ku paalamenti y'eggwanga nga bagamba nti ebyenfuna by'eggwanga byetaaga okwetegerezebwa. Abavubuka bano okukwatibwa kidiridde okubanga waliwo abalabana nga nabo bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ogw'omunaana nga bagezaako kugenda ku paalamenti era okutwalayo okwemulugunya kwabwe. Bano baagala wabeewo ekikolebwa naddala kusogaza ebyenfuna by'eggwanga nga bagamba nti amafuta gafuuse amafuta era baagala gavumenti eyongere okwetegereza ku nsonga ez'amafuta n'okusobola okulaba nga bannayuganda basobola okuba nga bafuna ensimbi eziteekebwa mu by'obulimi amakolero byo kye bagamba nti kisobola okuyambako okutumbula ebyobugagga bya Uganda. Abavubuka bano era baagala gavumenti ng'eyita mu paalamenti yeetegereze enkola eziriwo ezikwata ku nsonga z'amafuta n'okuteeka ensimbi mu kuzisiga nga bagamba nti ebyenfuna by'eggwanga byetaaga okwetegerezebwa kubanga bannayuganda bakaaba. Amyuka ayogerera poliisi mu Kampala n'emirira n'afande Rachel Kawala ategeezezza nti poliisi tennavaayo kuwa bikwata ku bavubuka bano abamaze okubanga bakwatibwa. Binono bibaddewo nga bannayuganda bangi bagezaako okwagala okwetuukira mu paalamenti mu nkola eyeetuukidde tanywa matabangufu basinkana omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu bamukwanga ekikwandiiko kyabwe bo kye bagamba nti kiriko okwemulugunya kwabwe. Mu mwezi ogw'omusanvu ogw'omwaka 2024 kinajjukirwa nti ebikumi n'ebikumi by'abavubuka byali byekunze nga bali mu nkola eya hashtag March to Parliament campaign nga baagala okwekalakaasa olw'enguzi eyali efumbekedde mu bakozi ba gavumenti nga n'ensimbi z'omuwi w'omusolo zikwatibwa nga bwe baagala. Poliisi yakwata abavubuka abasoba mu 10 wakati mu kwekalakaasa kuno naye nga bagenda okizuula ng'abaasinga okugombebwamu obwala bavubuka embula kalevu. Era mu mwezi ogw'omunaana mu mwaka gwe gumu ogwa 2024 poliisi erika abavubuka 50 be yakwata nga ku bano kwaliko abayizi abawerera ddala 47 nga bano baali bagenda ku paalamenti nga beekalakaasa olw'ekitongole ekya East African Crude Oil Pipeline bo kye bagamba nti waliwo bye kitaakola bulungi. Mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka gwe gumu 2024 waliwo era abalwanizi b'eddembe ly'obuntu abalala 15 nga n'okusingira ddala baali bavubuka abayizi abaagombebwamu obwala era nga baali bagenda mu paalamenti nga baagala kusisinkana sipiika babeeko kye beemulugunya naye kye bannyonnyola ku mudumo gw'amafuta. Bano baggulwako emisango egy'okweyisa ng'ekitagasa ne basindika eruzira oluvannyuma ne beeyimirirwa. Ebyafaayo by'abavubuka okwekalakaasa mu ggwanga bizze bikula era nga bizze byeyongera ng'abavubuka mu mwaka gwa 2014 abeeyita aba Jobless Brotherhood bano nabo baagenda mu maaso n'okukwata obubizi obuberege ne babusiiga langi eya kyenvu ne babusuula ku paalamenti nga bano baali beemulugunya olw'enguzi n'abavubuka okubanga tebalina mirimu. Bano baagombebwamu obwala ne basindikibwa ku alimanda eruzira era embeera y'emu yaliwo mu mwaka gwa 2016 abavubuka abaakabinja ke kamu baakwata obubizi ne babusiiga langi ne babusuula ku paalamenti nga babuwandiiseeko n'amamu ku mannya g'ababaka ba paalamenti nga bano baali bawakanya eky'ababaka ba paalamenti okuweebwa obukadde bw'ensimbi 2000 okwegulira emmotoka buli omu. Era waliwo obubizi obulala obwasiigibwa langi ne busuulibwa nga bano bali bagamba nti waliwo abaali babaliddemu olukwe nga bannaabwe era n'amannya baali bagawandiise. Ate yo poliisi etegeezezza nti ng'omusirikale waayo omu agombeddwamu obwala n'aggalibwa ku bigambibwa nti ono yakkakkanye ku wa bodaboda n'amukuba amasasi endejje mu disitulikiti ye Wakiso naddala ku lunaku olw'omukaaga olwabadde olw'okuyonjezaako mu ggwanga lyonna. Poliisi egamba nti ono agombeddwamu obwala omusango ogumuguddwako gwa kukozesa bubi kyakulwanyisa na kukozesa lyanyi erisukkiridde. Omusirikale akwatiddwa ye Aaron Ogwal yagombeddwamu obwala oluvannyuma lw'okuba ng'ono yakubye omutuuza amasasi mu kuyonja okwabaddewo ku lw'omukaaga. Ayogerera poliisi mu ggwanga Lushoke Kituuma agambye nti bano bazze babatendeka butya bwe balina okweyisaamu wabula ng'ono okukozesa obubi emmundu n'ekisi kye yabadde alina ng'eryanyi limuwala kye kyamuviiriddeko obuzibu. Ono agambye nti ono ajja kuweebwa omukisa okwennyonnyolako mu kkooti era n'agamba nti tewali ayina kuzza musango nga yeerimbise mu busirikale bwa poliisi emisango gijja muggulwako ng'omuntu. Ono ategeezezza nti poliisi ezze esomesa abasirikale baayo n'okubatendeka butya bwe balina okukozesa ebissi naddala ebyokulwanyisa ng'emmundu era ng'oyo akikozesa obubi aba waakuvunaanibwa. Ate baba tuuse ku kyalo Katogo mu ggombola y'e Nakasenyi mu bitundu eby'Emawogola West balaze obutali bumativu era ne beekubira omulanga eri minisita omubeezi ow'ebyobulamu ggwanga Aniffa Kawooya Bbangirana olw'okulinnya eggere mu by'okulayiza ssentebe waabwe Luswata Ronald Mukasa gwe bagamba nti ye yawangula. Abakulu ku disitulikiti y'e Ssembabule ne ku ggombola y'e Nakasenyi babadde bateeseteese okulayiza Luswata oluvannyuma lw'okwekubira omulanga eri ofiisi ya Kaawo nga bwe baali balekebwa emabega mu nteekateeka ez'okulayiza bassentebe b'ebyalo mu kitundu ekyo. Wabula Minisita Kawooya Aniffa Bbangirana agamba nti Luswata oyo newankubadde yavuganya ku bwannamunigina naye obwassentebe yabuwangula mu bukyamu era ye agamba nti muna NRM Faruk Ssenkima ye yawangula ekifo ekyo era nga ye agamba nti ono yalina okukwasibwa sitampu.
1: Nze nzekka yogerera mu kabinet ku lw'ekitundu kino ate ekizibu mwagala kikole ki? Oba mwabalonda nange nagolatundewa ate kati bo omulundi ogwasooka kiddamate kukusendi ne mwekarakasa egurupu yabasentimaneabantu anamubaleka nange balintegeeza ebyava mu kulungu olwamala Luswata nakulembebwa Siraji eyenkudde mu Katogo we nedda Katogo yamunsango ka kyebeerega abantu babe n'olwaleero tukyerega kulu bonna ngenda nago
0: ekyaddiridde abatuuze kwe kutandika okumukuba olube oluvannyuma lwa Minisita Aniffa okugenda ne sitampu y'ekyalo. Abatuuze ne batandika okwogerera waggulu nga baleekaana nga bagamba nti genda ne Ssenkima wo kubanga ffe tetumulondangako. Ate ye ssentebe w'akakiiko k'ebyensimbu munisipaali y'Emityana Ssenkinga Samuel Musumba era nga ye kansala w'omuluka gw'ettamu ku lukiiko lwa Mityana Municipality yeerayiridde okufaafagana n'abantu abakozesa obubi ensimbi z'omuwi w'omusolo. Bino kansala Ssenkinga abitegeezezza omusasi waffe oluvannyuma lw'okulondebwa ku kifo kino mu kanso ya Mityana Municipality eyatuula ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno. Ekubiddwa amabega akakasizza nga bw'agenda okulondoola ebintu gavumenti bye yassaamu ssente ng'ali wamu ne kansala abatuula ku lukiiko lw'ebyensimbi awamu n'abavunaanyizibwa ku by'emirimu egy'ekikugu era agambye nti eky'okumulonda kimwongedde amaanyi agenda kuweereza abantu nga tewali kwetiiririra.
2: Ngenda okufuba okulaba nga essente y'omuwi w'omusolo ekola ekyo ekigitumibwa omuli okulondoola eby'amasomero omuli okulondoola eby'enguudo ensimbi kubanga ekifo ekimpeereddwa kino kikakatako ddala okunoonyereza ssente y'omuwi w'omusolo mu kakiiko kange ssente omulimu ogugitumiddwa gukoleddwa era neyongera okusuubiza bannamitana nti ngenda kukolera wamu ne bakama bange kuba tubako ne kyekitaba abaawo abatuli waggulu ng'okuli olukiiko lw'executive okuli aba technical staff okwatagana nabo kuba nabo bakulu nnyo mu nsonga zino kulaba nga tetutuusa mityana yaffe ku status ya municipality okugenda ku city.
0: Mu kwogera kuno omukubiriza w'olukiiko lwa Mityana Municipality Ndawula Kiseka onannyonnyodde nti obukiiko buno bwa mugaso nnyo kubanga enteekateeka zonna mwe ziyitira bw'atyo n'asaba abassentebe b'obukiiko buno nabo obuteetuulako wabula okufuba okulaba nga bakwatagana bulungi n'abantu okusobola okulaba nga bateeseza ebitundu byabwe.
3: Buvunaanyizibwa bw'obukiiko kukola emirimu ku lwa kanso nga bwe mujja okutegeera kanso bw'etuula oluvannyuma committees zigenda ne zisupervisinga different departments ne zirondoola emirimu egikoleddwa ne zanjulirwa egigenda okukolebwa ne zikola ripooti ate ze zizza mu kanso olwo kanso n'ekola okusalawo. Omulimu gwa committees mukulu gwe gusinga n'amaanyi era eyo ye wabeerera ddala emirimu kuba be bakola donke waaka feeno mu kanso batuleetera kye bamaze okufumba ne tulyoka tukiyisa.
0: Mpuliriza n'eggulire eryo okola kyamanyi okuwuliriza radio ey'omuntu wa bulijjo amuliraga obudde buno geego amalaga gajje ku ssaawa 12 okuva emitala w'amayanja ne ku ssaawa 2 ez'ekiro mu nteekateeka yawetabadde tujja kuwa gonna agabaddewo mu lunaku olulamba. Nze Ssonko Jude muzzukulu wa Kisoro nkwagaliza akaseera akanyuvu akawuliriza ebiddako.
4: Gigabada maulide wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Kweziko na sawo satu weze kilo wakalimi fenanga tuongeza
5: ata wakili babe mbuzi nesirika neze kumukazi sisirika
6: nze sirika
7: usarungo sarungo avarongo babo ba mzei kawato
5: bange
7: baka watu sibabo
4: agafa ebu mbele
8: anja magezi zega kuyamba
9: zizijia munta andikirawu nzo bongo nina
8: toadina bongo
10: zenge lebe kutusa wabi nape kwebu za chitafe ya turekera chi
11: ya ndekera mizui na joka
4: muno simu zanyo buzanyo wamule buju debisasa wamule bio kuyiga
12: otuchanga nga boyagala
13: naba chanze
12: bozi nanoli nange boddeno bonne kwasako ngo wecha mukiriza
4: agafa ebubebele bidiru nako kuva kubalaza kutuko ngo kutano sawa satu paka nyeze kilo wano ku radio buddu radio yomtu wabulijja obumalirivu obuyia nokwe wa

0: Lyrics zaba mulimu ebisubizo. Omukazi namala utegeranga tegera bulungi nyo lulimi runo luyimbo mukazi taluvako. Era basajja bamanyi okwana munanga basajja bamanyi okutera bikozi. Runo luyimba lwetwesibako. Sabasajja bamanyi okutera ka bikozi. Runo luyimba lwetwesibako. Tola mukazi munanga nja kutwala mifo byotagendanga mu. Kusubiza kirole kino. Nyeranze okubulidde nze kali bawonza singa mukazi tambula nange noja kwejusa. Allah, bosi kata muna luzula buzuzi. Nema mbanga mbani mbani. Mnugoberele nevi gambo biyaro. Mnugoberele bruji nyonji ni dala. Wajakulaba mchala anga kwezi wako. Wangama diwa kondo alambifo biyesi manye. Kwa sinaba genda abuja. Sinaba. Mugamba ngatonda tuke yo yo na yo gamba kugenda. Ikia bafi. Mbotu gamba mnyendo tegera yo. Mufugo mlete kwa mnyendo. Hii. Bomufuge omulete ko munyendo na yaka kasaga meda ya kitufu musaje kiyansuluza kitufu olaba kati andese munyendo nga twakalabagana ate wanaita wo mwezi mulamba bwaita wo mwezi muvugo mfalo ko mushundu echalalera ja tamanyi gena ngo mtwala bwote mu Uganda muno usaba wanafira nga yambu de bitundu bya Uganda ebyenja bulonga gwa mutute yo ese nkumizo 33 za transport
1: Kibosi cha mchakaze
2: Natandika kusoma nga nini miezi esatu Ngendo kuweze miyake inanga mara PCV
3: Echitesobo kanawe
1: Kibosi cha mchakaze
4: Nabamu soma nakuma mpifu
5: Olongo ine miyake mi
4: Nalimi yaka habili mwena
1: Kibosi cha mchakaze Chino che kibosi cha mchakaze Wana kuradio budu Naba premier listiraze Aba kukuri ya coffee spirit Kakano wakuletele broadcast ma wine Akukunyo kawomu atenga kalunjo kuzama Kachirisera bibi okujaguza Binyumidwa nga wenye wera broadcast ma wine Uwamune kabokisi Zanya kato wangulo musimbi Kunkumi bili zoka Nyigasta Bili emutanu hashi Olondeka kaboksa kokusatu Akaliko mulodi Bwomala olondeka kaboksi ko Olubomalizo tekemu piniyo We wangu lile center wa mumfo Kaboksi kakutusi wako Oko Dynasty International
0: Okay, kaboksi ya aliku mkwara gafu kwa mdini zao radio mdwe ya mtu wabili juu chenda mbunana katonye zemu na najena mdana tani zeta nune ku www.radio.com tukena mundege ya mchesawa wukula kangatibuli chumichibu wabili unjinyo njini dala tukena mundege ya mchesawa kubandungu ya chinyanya tukena mundege ya mchesawa kunyumirua tukena mundege ya mchesawa kula baba champion inga baja angendo ngonga na wabira bila kubili unjinyo njini dala enonga yibi nyanya mkwara gafu kwa mantifi nyanya festival ya kena kule kangatibuli wana kuzume zinga tado mwezi kuwera kuwera weekend vena tugenze kwa kwaleri mundege ya tukene kule kanga tutu jikubabrunje nyonyini dela suna bende mba zira tone bajidese ndongo yebe ya nyeri yowe myoyo atenga tuga manti ndongo eno etede zechibuga nechalo kubanga fetuma nye ndongo ya fe elaba na masakamba kubu laba nai mwenea balida nyewo mjetu lage guanga Uganda antini ndongo ye chinyanya yesinga ateba na masaka ya fe tewali muntu kututegerera ku ndongo ya fe jetu ategiru burunje nyonyini dela kuzama ende ndongo egala kututuwa na nejete tumanyi kubanga fetu jirina fetu jimanyi endongo yechinyanya yefaba jikute mutano wetu tio kaka sechi twecho fenda tugene mu ndegera tweba champion gababa ongendo ngendo bulunji nyonyini dala omutoro gwensimbi gero kubira gumugo okate ngatugambati ebira butugera kula kanga tetu babo kuva mu company ze zenja bulu gamba nga Pepsi gamba nga Radio Budu ngeja kuzemya kaja ya 25 Rachel Auto Parts Aquas Body Cream na then pikipiki ya Honda Mogo Uganda then GTM Computers Pioneer Feeds Sobia Mouth Wash Light Forever Solar Charles Promotions and Marketing Agency Mujetu kwele Rice Newman's Crisp Sabula lukodi kikombi cha drinki Hogo Animal Feeds Echirungo chembizi Echirungo chigeje sembizi Yokuzama mbizi neva onge Yenebo yege la buweti Yina kilo bisata Kakati nunoro wecho nituguwa matine damu fashion zikisoto Na shozi okosaku SPA ne BBS refai na ngeja kusemi yaka kome Fenamu ndegeja nda kusome zikara kuna kangate mkwara kwa fesibira tanu Rumu kakalu no Mlechimita mble para para masi ya vuka uliza uledi obudu Yomonto wabili jo Okay zanya kaboksi katidia kusente Weli desente weli desente weli desente Kaboksi anu muza nyugeno kule kangato njiga stabili emutanu hashi Njiga stabili emutanu hashi ukule kusente yomuro odiono Karibu umalo kunjiga sita noteka ko biri emutanu noteka ko neka hashi ogenda kunyige pensali ya yes then yawo bagenda kuletera olukalala ugenda ku namba 3 waliwo mulodi waliwo ekigambo omulodi kati ku namba 3 eyo nyigamu gwataza nyanga kondi nawe eyabyaza nyeko bagenda kuletera obuboksi ntikamu bubiri busatu buna obuboksi obuli buna kakali gwe yensonga yenyini nyini no boksi obubuna kyogenda okola Londa kaka boxi kambu wekati Iye Londa kaka boxi kambu Bumadilizo kwa londa kaka boxi kwa kugamba Webali okukiriza nolunda akaboksi iko kakati muuliriza wafe oyagala kulya ku sente ndiye samupini tutya samupini just kunkumi bili soka ogana kwe wangulira sente jezili bananga abawanguza bangu de mu weekend yenu kansoke male kubaita mulu kwa kwayo abawangu de mu weekend jetufuddemu kansokele kumwe baite mulu kwa kwayo. Hello.
3: Hello.
0: Oh, mkuru wa jyotia.
3: Jende.
0: Yenza DJ Daniel ni kuledi obudu ya yomu tuwa bili jo.
3: Kane sebo.
0: Mweekend yenu walide kusenta yomu lodi, walide kusenta yaka boxi.
3: Naride mtuwala viru kumina munana.
0: Walide mtuwala kumina munana.
3: Kubanga ya wate viru mwe vili ni masara kweza license vichemi. Ni nisikaza kumina munana neza yongera uko.
0: Anyono.
3: Bamu ita Edwin.
0: Edwin alirudawa.
3: Lukunjiri.
0: Olirukunjiri.
3: Eh.
0: Edwin njukira nakubira kokere yeshegeza wawangula koko.
3: Wankubira urwanirwa wa kutano.
0: Wawangula kulwa kutano ne kusane no damu no wawangula.
3: Yesebo.
0: Kulwa kutano wawangula meka.
3: Mtware 5.
0: Kusane no damu no kubecha 2.
3: Ni mkubecha 2.
0: Edwin.
3: Yesebo.
0: Tuhuli na wakoloti yo kuwangula.
3: Na nize spaha ziri kumi na tano. Ninzanya namba 3.
0: Kabade kaboksi namba 3. Keka kuwa de sende.
3: Kampa de sende.
0: Sigala ngozanya sende zichario Edwin.
3: Na ye. Kale njakuzanya na ye.
0: Kale sigala ngozanya sende jezi sende yo mulodi tegwayo. Omulodi agamiti abata de sende nyinji nyo idela kuzama abantu bache lila kusente. Abantu bache ya gala kakati kandabomu. Hey, sente eri muntu wane banaye abantu bali decente. Ayeyeye, msoke mumpe ku sente mwe bantu mwe. Nange mumpe ku sente banaye. Ate kwajita tajiwomya. Munaziranga nze ndi eno ntunu de butunu zipandaye. 08 nya. 00 nya. Atono nga yakikubidde waggulu. Naye mwe. Yangu wa Ana bono tulise mbwangu sebo tugende fetu agala kukola bilala. Ana ati isa amwe simu njagala genda anu mchibozi cha mchakaze nkale tuja kumudira nene tuja tumudide waliona hapa laliri hapa wangu desente msaweni yoku esoka ya program mchakaze hapa wangu zina kafura kumukaga kumitua kumilioni bili ne mitua la bili mwakasonso mwako sente ntono nyo zenina tugere mchipozi cha mchakazi baliguna tose
6: Sibabije
7: sebo
6: weekend
7: weekend twajivudemu
6: ogambo otie
7: sina tabu ogambo otia
6: sina tabu
7: abana bekoze ebintu mu weekend
6: abana banyumidwa nalabye mani ya kubyo mtu kate mtemutia kubyo golo ta
7: yo mpira bade gwade kwa kwepe na gwade kwa bigere
6: gwade kwa bigere sebo
7: 5 ku 2
6: babade nga bali mukubaga ante bante ente bango tebe
7: kale te gwanyumide chova sagula bye
6: olaka toyagala mpira ejo jante bango tebe
7: saga mpira nyeji limu gole nyingi gubanga gwa mikono why
6: wanji
7: jo tambulide jina tambuli denze weekend iti yampi sizabu lunji ya dekale edate chanko seza nyo na yenga chanko seza mwako buntu daniyo mnibu ebintu ebi bomba mtani kazi hoteli zino bichibi mtunulila
6: tutunulili hoteli wogeno jiteka elinyeli ya hoteli manyama sowani sepiria
7: kwazi nakugama anti weekend inga tena gira na ringe enda mu Amerika
6: no wangama anti ugenda kwa mu Amerika
7: kati munange ntuka mu Amerika ntuke mu hoteli nga ndi akamere akamere nga nkali abulungi nga kagwa
6: nga kawoma
7: akanyama nga checho jukila manyo gange gali mu sipesi jame kwati la manyo maliza no nyaka kachi kamanyo nezi ngile nezo kole nyama ili kwa tide manyo nga hoteli temulibuti
6: ata chisoka mu Amerika
7: nga mu hoteli temulibuti
6: aba hoteli wabagamba bagamba
7: nemba buza bayo buti nwaga onatisonyi wabu ade wawede woka chateka etu subila kuleta ancha zenga nkagala sawe nyama ili manyo
6: alo kufunu manoka gule bweru
7: jenga na uwe buli
6: uboka tumo wa weru wa wele
7: nga kumbimbi yao tewali hoteli zingerie yo ngo nda kwa ba inabutu miabutu miabutu kankera ningamba ye mfachi na bano e wakanga nina yobuti omanya kukatu katono nyo
6: ine Uganda
7: nge wakana bade na bulese yo
6: ake waka waka gula mmeka
7: ake waka nusu bitano
6: chijufu
7: kanka nusu bitano zoka nene ngamba changu nyo mbanja gala katika kakugira manyo kuluwa chisi kubido mkazi waka ni kubida nalongo ni mugambo wai ndi mu America mu hotel temulibu tibwa manyo nti kati mbadde nsaba kwata aka akaguni kange ukantele kunyonyi
6: akachi
7: akakebe ko buti bwa manyo nga mugamba wai nalo kati duka kukisawe misinde
6: watumia kamu
7: kamu obadolo zambu kakebe kunna
6: bade manyo kakebe kunna wakati
7: kamu nali njagala kati kamuka kusokola manyo era na mugamba kebele mukakebe kangaka ko buti bwa manyo jamaka akati aka
6: kamu
7: duka misinde geda kukisawe kateke kunyonye kalete daniyo to wakana ejo najikoze nalese ne mu America nga bantenda
6: katika amanyo kamu
7: kamu
6: no kateka kunyonyi
7: naduka saketi ne mugamba fune moto ka special okuve masaka paka kukisawe
6: nga bakuletela katika amanyo
7: katika amanyo bakaleta mu America jina badde ne bakateka kunyonyi
6: kava Uganda
7: kava Uganda kene kaje mu America
6: kama no sente meka
7: omutwalo gwa dola nakataddemu omutwalo gwa dola naye gaddo okulagaba na America nti nze mulimu obuntu obutono obutane mazamu nabagambye siva wano paka katinga kansanzeo hey ile badde bachali yao nagenze okulaba mwana wa delivery nga kalesi mu hotel mwe nabadde ne bangamba katika kavude Uganda kaka no,
1: Chibosi cha mchakaze, chibosi cha mchakaze. Wana kuredio budu, naba premier mistiraze. Aba kukulia coffee spirit. Kakano wakulete de broadcast ma wine. Ako kunyo kawomwa, tenga kalunjo kuzama. Kachirisera bibi okujaguza, binyumidwa nga wenye ula broadcast ma wine. Uamune kabokisi, zanya kato wangulo musimbi. Kunkumi bili zoka, nyiga star, bili, emotanu hashi. Olondeka kaboksa kokusatu, akaliko mulodi. Buomala olondeka kaboksi ko, olubomali izo tekemu piniyo. We wangu lile center wa mumfo. Kaboksi, kakutusibu wako, Oko Dynasty. International. Esawa, wana ku Radio Buddu. Esawa, zili 12 ez'olweggulo. Budde bwa kasenda bazana. Webale kuuliriza Radio Buddu.
8: Olwempereza lumamyo. Olwempereza lumamyo. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Amayengo gona tugeti sekati emyaka 25 weddu.
9: Atenno kya dala.
8: Radio Buddu 25. Radio y'omuntu wa bulijjo. Yeah. Gano ge mauli okuve bweru egwanga wana ku Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo.
10: Chenda munana katonyeze munana chenda mutana katonyeze tano Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo mauli legavudde bweru wagwanga inze pressi kabanda na nyanzi. Abantu munana be bakiride wasenkaba atabalala 18 bachabuliddwa kama itire oluvanyuma lwechi dyeri kwa de batambulira okubira wali mu Cyprus mu mambuka nga bolekera eggwanga lya Turkey era okusinzira ku maulire government eggwanga lya Turkey etegezeza nti abachabuze bachagenda mu maaso n'okubanoonya. Unal Ustel ngone saba minister w'ekitundu kya Cyprus ategezeza nti ekidyeri kino kyabadde abantu 259 nga kuliko n'abalala 8 ababadde bakikolako era nga babadde bakava mu kitundu ekya Crimea. Bino byabaddewo akawungeezi k'olunaku olw'eggulo era okusinziira ku bawinza bategeeza nti yabadde atwala ekidyeri kino nga kw'otadde n'abalala 7 badde bakolako bonna bakwatiddwa basobole okuyambako ab'ebyokwerinda mu kunoonyereza kwe baliko. Abasinga obungi bataasiddwa baabaddeko era nga bakyagenda mu maaso n'okunoonya abo abakyabulidde mu mazzi. Eryato lino lyabbidde amangu ddala nga lyakasimbula ku mwalo. Eyo nga tufuddeyo wali mu ggwanga lya America waliwo omuntu omwe yafudde n'abalala 15 bakyabuze nga bino byazzeewo oluvannyuma lw'amataba agaaleeteddwa namutikwa w'enkuba mu ssaza lye Arizona. Amataba gatandika ku lunaku olw'omukaaga oluvannyuma lwa namutikwa w'enkuba era ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde kyategeeza nti n'olunaku olwaleero enkuba esuubirwa okutonnya. Amataba gasaanyizaawo ebintu eby'enjawulo nga kw'otadde n'ekifo abalambuzi wadde bajja amazzi nga n'abantu abadde bawangalira mu kitundu ekyo ge babadde bakozesa. Omulambo ogw'omusajja w'emyaka 46 gwe gwannyuluddwa akawungeezi k'olunaku olw'eggulo era ab'obuyinza bategeezezza nti bagenda mu maaso maso no kuno nyaba abachabuze nga bwe bakola ku nsonga endala era bati basabye abalambuzi bonna ababadde mu kitundu ekyo obutadda mu bisulo byawo okutuusa ng'embeera ezze mu nteeko. Wale mugwanga lya Switzerland waliwo musajja wa miyaka agombeddwa mu obwala oluvannyuma lw'okutta omukyalo w'emyaka 22 n'alumya n'abalala wakati mu kuwandagaza amasasi. Musajja wa miyaka 43 munnansi w'eggwanga lya Switzerland yakwatiddwa nga kigambibwa nti yasse munnansi w'eggwanga lya Italy miyaka 22 Maria Spinelli era ng'abalala abaalumiziddwa batwaliddwa malwaliro ag'enjawulo okusobola okufuna obujjanjabi. Bino byabaddewo akawungeezi k'olunaku olwajjo era omuyiggo ne gutandika okutuusa omusajja ono lw'akwatiddwa nga poliisi ekakasizza wabula ebimukwatako ekyabisirikidde. Okunoonyereza mu nsonga eno kukyagendera ddala mu maaso okulaba oba nga yali yekka oba waliwo eyakiri emabega era kigambibwa nti poliisi ezzenga efuna alipoota ku nsonga z'amasasi agabwatuka mu bitundu eby'enjawulo wabula nga kino baagala okukikomya. Ssaabaminisita w'eggwanga eryo yategeezezza nti wakukola bwezizingirire okulaba ng'ekyo kino eky'abantu okutambulanga n'emmundu nakyo kirinnyibwa ku nfeete ate n'ogikozesa mu bumenyi bw'amateeka. Tova ku Radio Buddu gabadde mawulire okuva ebweru w'eggwanga nze Pressi Kabanda na Nyanzi katuddeyo ewa DJ Daniel.
9: Agoge gabadde mawulire okuva ebweru w'eggwanga ku 98.8 95.5 Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Tujia tukuma kumukono Esiyo na tujiri na mungalo tano Katina uwulidi za Radio Buddu nguwaita kumikutu ya fa
11: Ku Facebook
9: Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM
11: Ku YouTube
9: Radio Buddu
11: ku Twitter obajite XC
9: at Radio Buddu 98
11: Ku website
9: www.radiobuddufm.com
11: Ku Instagram
9: Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM
11: Obada unroadinga app ya fa ya Radio Buddu ku smartphone yo
9: Na ubeiromu kwabo abatambula naba kulembe de
11: Radio Buddu, radio umutu wa bulijjo.
9: Gagwa wonga wetuli, kagendo kutuka wonga tulibataka. Se wacha bila tubera wo, nga ne wacha bade tubade wo.
12: Nzo mgave mzukuru andu guwachi wamba salimu.
10: Nepike, Pressi Kabanda na Nyanzi, wacha bade.
9: Wacha bade, tukukunga anjiza mauli yego na, nga waga baga tuse wa mulu naku. Netuka kuleti la butelevo, mpogwa mwacha bade.
10: Walimu district ya Kalungu, polisi liko msajja gwe ya kute, wano ya tegele kisekedi ya Falasco. Atebeleze woku banti ya bado msale mkubange msolo yaba na Kalungu. Ateno, neko kabadazi.
9: Wote badde
12: abatuze ku kyalo Kabano kino nokisangibwa mu Gombolola ye Kasana mu district ye Kyotera bavudde mu mbeera ne batwalira amateeka mu ngalo bwe bakakanye ku muvubuka gwe basanze musiri gwa mutuze munnaabwe ogwe mwanyi tali ku mwanyi awulla okufa obufi bamukakanyeko ne bamukuba emiggo naye ng'ono bamutute mu ddwaliro nga biwala ttaka.
9: Wote badde amawulire gonna agaba gatuuseewo mu lunaku ogamanyira wano. Wote badde kati buli lunaku okuva ku balaza okutuuka olw'okutaano ssaawa bbiri paka ssatu ez'ekiro tosubwanga okumanya mauli yego naga bade omulunaku ngo wudiriza wota bade wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Kulumbia msawe yoku bidi ya programu chakaze anji ntwa idakwa stress esawe yoku bidi ya programu chakaze wano ku Radio Buddu.
13: Wasomye kubuzo yitara kubuzo.

0: kita jose kamiru yoni wudira ya tu gamba jinze ziri muja wo na tu gamba jinze ziri muja wo dokitari nze ziri muja wo Bamita Dr. Jose Kamili yodi ya kaimbako Baka itasiri mjawo kaze kutashika zafe Siga demu kaga so kaze zivura yukwere sawe Bidi ya zechiro choro na kwa mwarelo Wabara kujia kumira kwa chenda mwena na katonye se mwena chenda mwena katonye se tano www.radiofama.com Yenze DJ Daniel Ndi kunje kwa yego kule kangata nkusibule nsonga sambe bara bara masi baba foga mutia abuna kuru tabule mutia lugenza mutia kasuwe nji vita mde mruji nyonyi nidala abandu mafama wanga diya mawanga kevwe rumgama mutia mafuna ku www.adotibedia.com mugama mutia abandu mafe abali muguanga Uganda abandu funa kuchenda mwena na katonye ze mnana namu abandu funa kuchenda mwena na katonye ze tano uche mkala chakabi nyonyi nidala ngoro kujie kumira kagamba tia musajja wange misansara wuu Edija zero poni sansala Udyo tia sebo Uchie bali uduku bangu ukula kaunge zinga kaneno Omano upuwala shalu nye misansala Munda bidi mganti mwagala nyo Uwele kutumbla radio budi ya mtu wabili Jodi jada niyo majenze mbade kwa nyonyini Delanga ntumbla radio budi ya mtu wabili jo Program chakaze yenze matije nabiru Gasemba bule kare ya bantu wangibanda Bide matija bagamenti mbagala nyo Uwele tumbla radio budi ya mtu wabili jo Nzese gujabashire matato Semba bule kwa indiku program chakaze DJ Daniel Abantu wangibanda bide bagamenti mbagala nyo Jifti Prisha so gambo tia Uwele kuhuliza lupanga tambla fena Serungyoji flanko liotia Langa gote jembe ntubi ya bali kudembe binu na ibiyo sekase kiramu Ibiyo ya bali kudembe vee konzi ne bali kudembe fetu manye ntalo za festivo Wabali kuweleza yenze msaiguwa seno chizasa kekasambia ruwe bitakuli kwendi Ale ni kitone, ale ni kitone ne Annex K, okosako ni Ashant K, ne Brex Maerezi kwe bali wabudiriza programu cha kazi kare Nange banda bila wakame timbaga la nyu I, sebo bali kudembe, chendazude nti bali kudembe Bwalie nkoko kubibili kubake echitufu Zika stante geda ntibali kudembe uwe ya saze nkoko Ntegele rao nti kubibili kulike echitufu Eize nkoko ebadde nduwade ngenati lukufa Ubabali kudembe ngabadde mruwade Mama we nagamba mumusalile ku nkoko alieko Omlade mumusalile ku Omulode mumusalire ku nkoko alieko kati kwebe bibiri kuba kwa kimwe kitufu bali kudembo kuli enkoko eize enkoko ebera ndwadde oba nga bali kudembe ye mulwadde kati nga mama we agambye omulode mumusalire ku nkoko alieko omwana wange Tugena mbinyanya nyanya kwa mkaka lwene soga sabe barabara masifu kwa ulinza wali ya budwe yomu ntu wali jo Eranga nkukola ni gamati inga tanu na kwa mkaka Tugena wali ili mchisabu mwondege ya mjeto nyumire soga sabe barabara masifu mbazi uratone Nesuna bini batu hita batu gamati ba namasaka mje chafa yu cha indongo ye binyanya nyanya tuchikore Tugena kuwanikiwa World Book of Records Guinness World Book of Records chiwanikiwe mu Ntie ndonge chasinzo kunga nyaba ntube guanga Uganda Esimu kamasaka Simu kama saka baba Jema itando ongo ya minyanya Tuke na minyanya festival Aneji tutusi zako Bema na faba stream live aveni Ranga lbawa kora Nibaga manu kwa rafimu jefe na tunumire Omtuwa gaya kupula gwen sibi kumugu Okati nga tugambati endo ongo ziri satu Ketu invents a jude Wajo sounds Arabi mtenza guru Zona we ziri bunu nji nyonyi nidera Suno wecho tuweso mbolefe na Tuke na kubela u mchisawe mundegeya Elama sembele dewa bantu wafi Tumakua ule tumaga ameti Tuli mchisawe mundegeya Wegendo kubange sekera Abantu tubagame nti tuli mukisabwe mundegeya Nchendongo ya binyanya wegendo kubange esekera ku lomuka agaluno Sono lwe chitukola ntugama nti Aino mwana mulete Aino mchala mulete Aino mwami mulete Aino mwagala mulete Na buli omugo ineyo mulete mugame nti Munange sina kirabu kirabu chengenda kuwa Naibu nkutwala ku mundongo ya binyanya Nsubira nti mbansa sude banja Ii Ngobali mundegeya Ngo ino mwagala mugame nti mukwanu Osoka na kwewo umia na basaji ya mamita tumanyino na kwewo umia Soka wewo umia mna we Tandika mnunyo game Mukwano Mukwano Mbade sina chirache nsubula kuwa na ye Buhen kutwala kumu ndogo yebi nyanya mundegeya Nsubira ntimba nsa sudibi mna Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ako kuko mchala kamujia kwa uwaya na kukambira o choka donazio kare abantu bebu kabira wananga abantu be shali ne shalugo abantu bebu terida abantu be sagazi abantu bebu tenga abantu be chiimbwe abafu abomu sasawa ni katwe na mabomu chirumba abantu wafu abomu kalagala munyenda abomu nakaiba abantu wafu abomu sakawano mutauni abechi jabu ya mimu abechi ama kuzanamu abeka sija girwa sina chilalachi ya kubaga amba na hene baga dikulomu kaga fena tugeene walioje mukwano kare owangi
1: ya
0: wala ukuliriza
1: umeferigo jeze sendisi la mkoma sindi
0: katitumira
1: amba kone kujua sikake chakona aida mkwa adama aida
0: msembi ayo msembi ayo na malalabu ugiri inu radio nga zi radio nene radio mpamvu ate katikuwa kajibira kubuomu omwana ono wobulinzi banaye kale omuno omugabe mukwano owange
1: nafe twogeri asekeye marketing manager bulati taka uchoze mpendene
0: bakuulira
1: kabira musilamu mzizi wajafati mkosobo chawa kuza ya wangu na t-shirt
0: wangu na t-shirt ya radio budu kale
1: katika hapane kukuki katogu ulele dogoziri ya muku yuka ya ule na utonga
0: kale wewa lukuuliriza na wakili kanawa la labogere nga abana agenda abana ye mundogo ye binyanya ngo ino mwagalwa soko mwite mukwano owangi
2: ije daniyo
0: wanji
2: hello
0: wanji sebo nchi sebo
2: hello
0: wanji sebo
2: kakati
0: hey
2: anze bwemba ngeze
0: ntege dendi bwemkube ndulwe ja kuita
2: bwemba ngeze
0: Kya kula
2: mukwano.
0: Eh. Okolo otia?
2: Mukwano.
0: Mukwano.
2: Tata. Odom sende.
0: Yogera amanya. Yogera amanya program njikomye wano. Siji susawo.
2: Kwanga katojiri ase nkoma.
0: Abatuze
2: be nkoma mulungu disita tata bakwangala nnyo.
0: Sembi ayo muye kangende.
2: Kansembe yo abauliza bonati mbatumite kwa tata zomo yu kwa gwanga
0: amina mkale shika babu kati mba ngena mbilo kwa ya jazo bayo kazi we mugamba mkwando
3: wabule bidu nchi bigwa biocha nujilo kujita andiko bupiana enga wa anti hao time webe wendeku eyo yibadisa uyo kusatu kumekeza program mchakaza
4: mchakaza
3: wana kredi obudu radio yomu tu wabuli jo esawa wana kredi obudu esawa sidi pidi ezechilo budde bwa maria gabi ya gulo webali kuhuli disa radio obudu

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: na yemu abatele okubere waka mugole
2: wandimuza
1: abana bagambe balime kuandika kunju bati injuu ya fiberenge ya ukana kunju endala zonda
2: na yenga nkubi ya bana
1: ulid
2: nkubi ya bana ntuse wenko mabane nkubi ya bana
1: wate munange
2: weba kuata peni weba kuata ebi siriza weba kuata buno bugundi buno obwa yeba buitabati
1: ya banange
2: obwe mese weba busigako
1: ngeenda kukole chafayo nchina abalema nenda kufuna abasajja bajja wano basige nyumba rangi nzirugavu obenga asula mu bara
2: nedda bannange tochikola
1: e kubanga ennyumba abana bakulemye okugamba ko ntisiba wandika bisiriza kunju
2: mbagana nenga bomanya abana emputu
1: neba wandika wano dino liringa ntisomero nti bawandika kunankani mu kibiina
2: era gwogendo kangula kudoboozi nganze njogedde nabo
1: nganze ekyange nakikola owulidde nemba gamba ko nemu ababere nnyo nabo owulidde
2: akera salongo tebye walika ogenda okulaba nga wandi obwanne iba ko tagana nga kakata bimanyina ko
1: bagambi dino shisomero teba kunganira wano bwe bungi ngetabu bwe buina senyega
2: owulidde ogana okuzanya mulujja
1: bwe buwandika kunju
2: batufuse mu bikuchala
1: bagende bawandika kunju zaabweze waweze ttaka owulidde neba wandika
2: kunju salongo
1: kuyange otegedde enju eina pulasita bagenda babuuze bakadde baabwe oba ennyumba eriko pulasita kuno ku kyalo nga bamanyi ne babagira bo balamuza omuntu akube pulasita ne babanampulira ate mbadde ndya waabwe nti nabambe guyako kyamisana
2: obakyakulu
1: ate ndudde ki
2: ate bwobagamba otiodudde
1: waliwo omuntu agamba nti oyogera kirabika ng'owejjanga abika owulidde era nange njogera kirabika kuno aha bali ennyumba eno era bwova ku yange oddako yanankani mp ova ku mp olongooli okodda ku yanankani bali abagundiivu saalongo mbuulirako ennyumba endala ensajja
2: nabobajja kuzimba ndaba bazadde abantu naawe neera
1: bebagikyanazina akumba bw'oba bali ennyumba ensajja eziina n'ebirevu otandikira ku eno kati nabo baagala nti n'akafe ebeere nga teyina mulamwa ng'obwabwe obwettaka
2: ngondeka nze togenda kumpalanya abantu bakukitundu kanyendempaate mmere
1: naye nga bagambeko
2: abaana bo ngenda
1: kuba naakulinnyako bulinnya olw'okuba wafumbira omugagga owuli omuntu nobe baagala naffe tubafaanane era ye fitina ndowooza be batuma n'abaana mugende mugiwandiikeko tubafaanane naye tekijja kusoboka owulidde neva tekijja kusoboka
2: mukyala kaabu kikya wagenza okumulabako obulwadde anti nawulidde nti bamugobye mu ddwaliro
1: kiki
2: bamugobye mu ddwaliro
1: obulwadde bwalemye
2: obulwadde bwalemye ne bamugambadde bazze waka nga bwe basaba
1: abantu bakuno naabasobola oyinza okulowooza nti bulwadde buzungu kumbe empalana zaabwe malogo tebaloze woowe owulidde babeera awo nga beeroga simanya mayute simanya bino bizimba owulidde
2: waligenze n'omulabako omukyala
1: nja kumala kwetegereza yalwala ki umba ekyo olwo olwamugobeseza mu ddwaliro oyinza okugendayo nobanga babuuzaako ate n'obuuka nabyokoola owulidde
2: nze nyenda gendayo mulabeko kuba bagambye bamugobye mu ddwaliro bambi egulo jjo akawungeezi
1: nda male okubuuza jagenda oleeta omutego wano omanyi nago gweziza muntu ng'oyambye omuntu olukumi lw'omuwadde oba enkumi esatu zikufuukira ekizibu owulidde
2: ekyombadde sikimanyi
1: byokola ne bigamba gw'omu kubayamba naawe katukuzingeko owulidde kati kyetaaga
2: mulwadde waabuno
1: ntomanya owulidde
2: olyabaga mulwadde waabuno bwaffe
1: toyinza kumanya bintu biyitira makubo nga mukaaga naye nga tujja kgenda tulabe naye nga tumaze kwetegereza nga bw'oteeka kannassu mu mazzi ago kyolabe gakyamuse nnyo oba nedda si kumala gagenda otyo oyinza okufubuukayo n'omutego akyogerako si yakireeta
2: owulidde
1: gibaayo eyiga nti ono yayamba ennyo beefudde nti kanyoo
2: ate guo yogere nyero bado tandise mbube fude mbuba gag
1: ngambu yu
2: Tusa so kulaba sebo kono none yo ine mikolo omwerali
1: ya bweda
2: doza zetu buza ko sebo tusanise nyo
0: sarongo
1: inga wendi
0: atokwasika
1: hey
0: tokwasika
1: omanyi mu buwangwa
0: hey
1: omusajja to ina kubera ka
0: hey
1: nebo bato ina joraga
0: aha
1: tambura ko gende mu town bajje babuze bagenti ayagenze maduka
0: ejo chabuwangwa
1: Chabu wangu wa kumusajja
0: Eee
1: Chituwa lani kia wandiki wa mbia wandiki wa Nyingu musajja tuina kubaka
2: Sebo tuyingire
0: Kare nyabu
2: Eee tuyingire sebo
0: Yee
2: Tulira kao sebo
0: Meyanziza
2: Erade sebo
0: Erade nyabu Eee
2: Mulimutia
0: Mwe tuliba nai
2: Yee
0: Mugamba mutia
2: Je tulisebo
0: Banange mujebali
2: Mpola mpola sebo Mpozi mwe
0: Nafe mwe tuli Mkama achatu kule dechisa
2: Amina
1: Mbade ngeda kugama Nebo utajia munga tukubanga
0: Eee
1: Ile mfufuwe kulikere olingali mchigere chere
2: Mutambuza
0: mkere Mbusana gwe nakuzino Mfufu mpitirivu
1: Mutambuza bigere
0: Ate bigere Muna inatande mwaka silipa kanona ye mama
1: Kandabele Iii katonda watu Mfufu ye kujudeno yu nabu eti
0: Iii Mfufu nzibu nyono we bigere atambula na afumule mfufu
1: Ndo oza kutambu decharo chimarayo
0: Ateno kuchimarayo
1: Iii
0: Kuvabu viwali wange
1: Era disebo.
0: Era disebo.
1: Uchibyo tesebo.
0: Mwe tuli. Musibye mutia.
1: Mwe tuli mwe tutu.
0: Banange mjebali.
1: Wai, tuageza ako. Tugeza ageza ako na ete bitambula.
0: Dala, dala.
1: Ate kumusana guno, obanga ate makuru bengo.
0: Obanga ate makuru wazi.
1: Koleki. Tumusa jaja wano.
0: Mto.
1: Na nimiro omudo, ndo za miezi ngeviri ya mabega. Na ete gudanga mukumera.
0: Kasana.
1: Se wali mudo gwali
0: kusenu. Kasana.
1: Uinzo ganti yali mateta kanari fu ile umudo. Naka ni
0: dagala.
1: Edito umudo.
0: Eee.
1: Wa wawo mno waraba ute wali ya dekadu naka.
0: Nkaraba.
1: Katiembera ye ujetulimu.
0: Eee.
1: Ya musana.
0: Dala dala.
1: Mutambude mukasana bulala.
0: Uwa ateno guno mama abadeta na gamba.
1: Haa.
0: Guno murundi guwakusatu.
2: Se guwakusatu.
1: Eee.
2: Guringa guwakuna.
0: Eee. Oluwale ero runo.
1: Eee.
0: Gwakusatu.
2: Si gwakuna. Gwakuna.
1: Zolwale lolo weze
0: milo diena. Na kunonya sikulaba.
1: Kunonyo nonye zaki.
0: Na imu liburu unji.
1: Ah, suliburu unji. Yechi yao na iranga.
2: Zanagambia sidia bigi.
1: Akatumara wekari.
2: Mwatu mbade yabade ya katuka. Nange nenera biro mugamba.
0: Kwa mwaka jenabade na mugambi.
2: Kati ati ansosa kumonyumiza.
0: Mwonobo ze.
2: Ansosa kumonyumiza olio mchale ya sega.
0: Oba nkubile kasimu na hika akati ngezo kulaba nga ato budde buwe butu use nga ninono kuhita ke wachu walianga kubanga na hati mugambe nsonga yemu ye ya ngambi nzireo kusawa kwezi
1: kiyo otu hita kunankane kugundi futapate
0: asa futapate nze chitu cha wako na saa chitegela
1: ichiri uwa
0: nentege kane kutege kere chifo kumukoro notalabika na kukoraji
1: aa Umanyi muntu gobato ina kafanso nyi owulidi wekange mifano jikuchai neka tufe aba ina principles na kafanso nyi
0: uh-huh.
1: Wewe bintu yorowoza ko atino otwegeza bya mukoro
0: na kulinda ntegese buli kimu sakulaba mukoro no gundekera
1: obuzibu bwali buliwo bwa era chovola banga no mukyala te wamura bayo kabiri na gwe wange nte nsonga Nabala wakuno kucharo Nga musonda otegedi Obutoke buwewayo chibu musana Bumusonda ngubumele butono Nengamba tena angu musajyo mugundi hivu Kucharo kuno bandabe nga ngenze mbenga agenzo gumi kemere
0: Iye ate gumi kemere Nakuwa kadi namba
1: Iye Wajimpa
0: Gwetobe ila chereta
1: Ibisera nebituka Atene nkwa atagana otegedi Ngabwe nkugento musana gwatu ocha Siwa no kaku kugundi vino vyola baby toke vichi Nesa uguwa jocha Owulidi Katimuchara wangoyo muraba
0: Kuvanga kumukoro tewaja
1: Hei omuchara uyo muraba
0: Nebye walionsu uviza Tewatu uchiriza Nenyenda ambela mumabanja ama itirivu
1: Ubutajia kumukoro Nebye na kusu uviza Cheshi kutambuza
0: Kakati
3: olw'okuba nti ndi mu mabanja mayitirivu kaakati ngezaako okwekuŋŋaanya era ebigere bino mbadde nzize nga nonya akantu ke wansuubiza nsobole okwejja amabanja mu bulago
1: akaliwa
3: anti wansuubizayo emitwalo 10 okulaba ng'omukolo gutambula bulungi kati ne sente tewaweereza kati ne neewola amabanja mayitirivu ng'omutima gwawe guŋŋamba nti bano kasita bansuubiza bajja kumpa era byebigere bino
1: ye bannange ebintu by'abaavu nammwe bannange omuntu bw'aba nga tazze otegedde ate tobanja kati omanja zaaki
3: osobola obutajja naye n'otuukiriza obweyamo
1: saasobola nti
3: obweyamo tebwali kukubeera nti ojja kujja
1: kati lifuuse ebbanja olw'okuba wategeka omukolo wategeka gwakyalo
3: anti n'abaganda bagamba nti akusuubiza
1: ati kyagaana bannange mulabuukirire ng'embeera owulidde oyo mukazi wange anywa amata yalwala lusaazi nemme okugulira omukazi amata ga buli lunaku anywa ku makya n'olweggulu ate mpeeremu abawasa emikolo ogutali mukolo nti gwa nnaku kitwali lusomba keesi yamu
3: wansuubiza ate nga kyewansuubiza tekyali kyabuwaze
1: wakola omukolo nga totegese temutegeka wawasa omukazi nga wakyalo anti abantu kye baba babaga nti mukazi waffe ali atya kubanga muwasa wakyalo ow'olukumi ow'ebbiri
3: musajja mukulu tewansuubiza
1: emikolo gy'abaavu nga najo ngitidde ku kyalo kuno kwegamba omuntu ne bw'aba tazze akulaze tasobodde aleme kujja kulya mmereyo
3: ogunyuma bantu
1: era naye nga weesondedde
3: nkola yaffe ey'obuwangwa kwata wano nange nkwate wagitambuze
1: nga sente ziina muwasenganga mwesobola bannange muleme kulowoleza mubantukati
3: olangira
1: sikulangira
3: nayekati onnangidde
1: enfuufu ekujjudde empaka magibe ŋenda nambula batajja bampe sente nsasula amabanja ani yagamba owase
3: sebonnangidde kiriba kikutuukako
1: mukolenga emikolo nga mwetegese kirintuukako ddi
3: ate munnange bwe kitakutuukako kirituuka ku baana bo
1: musajja omukulu omukazi wawasa wakyalo
3: onnangidde sebo
1: nkulangidde muwasenga nga mwesobola
3: onnangidde sebo
1: omukolo ne kuggwa sabbiiti bbiri naye era mbu mmanja simanya wakola bejeti sano ne sente nzinonye wakola wawasa wa bbanja
0: tubebere n'ababebere bebubebere nga tumanya ebyebubebere olwo tubebere ng'ababebere bebubebere mu program agafa ebubebere
4: okyawuliriza agafa ebubebere wano ku radio Buddu.

0: Tuli kuchenda mumunana akawumuza munana nchenda mutano akawumuza tano radio budwe muntu abulijjo munange tuli mu program agafe bubebere twagala kukuddukako munanga ate tukwase bannabyamizannyo beteeketeeke akayimba bakayita abawasembaga okuva ew'omuliga munange Fred Sebatta gaga nti wasango oyina mukumbaku sebi bya kugira omukolo guwe dato
1: bugundi agambye nti yege ngira tuwa usubulu okuwaza nga tewewulira nawe n'ogamba nti kale ntandika okuwasa
0: kati ono gwayimbako yali yakamaliriza embaga atirandirodi n'amugoba mu nju namugabo wakoleddwa omukolo gaggadde
1: sikize sente ozirina
0: mpakange n'amugoba no
1: kakati gwe munnaffe ali eyo omulunzi w'embizi tugamba nti bannaffe abarona agrobusiness center wali e Kabale Bugonzi bakutegeeza nti kati osobola okufuna olulyo lw'embizi olulungi ate ku ssente entono ddala kakati bakuleetedde enkwasa ey'embizi ez'omulembe ziyitibwa Pietro Boer zino ze South Africa za mutindo era obwana obuva mu mbizi zino mwatubwongera omutindo gw'eddundiro ly'ebitundu 5 ku buli 10 so nga singa obeera ozirunze nga zikuze n'ennyama yaazo teba ya masavu obudde bwonna tugamba osobola okukyusa omutindo gw'eddundiro lyo embizi yo weesalira wonna kozesa ssente ensaamusaamu weefunira olulyo olw'omutindo omulungi ku ffaamu yo enkwaso zino ez'omutindo zeekenneenyezebwa bakugu tusobola n'okufunira omukugu asobola okukuwakisiza oba okukutendeka gwe wennyini nannyini ffaamu n'obeera ng'oyiga okuwakisa embizi zo bw'okozesa enkola eno artificial insemination enkola ya kizungu mwattu weetangira n'ebirwadde bingi ebyandibadde bikwata embizi zo nga biva ku mbizi emu okugenda ku ndala naye bwe weeyambisa enkwasa eno tejjiramu birwadde ebyo kale mwattu longoosa omutindo gw'embizi zo tereeza ffaamu yo nga ogenda n'abarona agrobusiness center bakubire ku 0750 noti 4-3-7-8
0: mbaba beebali nnyo beebalire ddala ate bannaffe kulwenkola eyo
2: wewaawo kakati mukwano gwaffe gwe wenna wenna ali eyo nga weetaaga gaasi nkugamba nti wettanire Nova Gas ebbanga lyonna asobole okuba ng'ate akuyamba Nova Gas ono munnange bagamba nti taggwaamu mangu abeeramu n'oba nga ogenda mukozesa bulungi nnyo nga takutawaanyiza tafuumuuka ne bagamba nti ate ng'ali mu sayizi ezi zonna z'osobola okuba ng'ate omwetaagiramu oba oyagala ka sayizi katono oba oyagala kaddirira oba kanene yonna sayizi gy'oyagala awaka bajja kuba bamukutuukisiza kubanga bagambye nti balina ne sirindaz eziri commercial zino zikola mu hotel masomero malwaliro ate ng'ebbeeyi ye esobokera ddala kakati weekwate Nova Gas osobole okuba ng'ate otereeza ebyenfumba byo bakugamba nti gwe wenna ali eyo nga omwetaaga balina silindaz ezitandikira ddala ku kiro 3 paka ku kiro 5 ate nga bakola ne delivery gw'abamwetaaze odalinga ne bamukutuusiza waka obulamu ne butambula mu kibuga Masaka mwebali aba Nova Gas era ng'ogenda kuba obasanga wali ku PO bondi awo wansi wa kilabu ambias webasimbi ya makanda kumukono guo gwa dio ngoda munyendo uogendo ukubasanga atengo osobola nuba kubira kwa kunamba zaabwe nomanya ebisinga u ku 0754-03-6 oba 0752-03-6 echosa buchosa kodi nibaga antilonda Nova Gas oterere
0: atenge nakuzo mwezi nga mwendo gwo mwenda lweruna kulu abachala mu Buganda era aba Nova Gas bakutegekedde mpaka za abachala okufumba akatogo
2: tugenda kafumbira ku gas
1: nze chifu tester
0: ku mbuga ya poki no otegedde
1: nawe na ibwa chibulize chago chonne
0: akuba
1: nze chifu te ankuba
2: mukazi ya ino ku okutest
1: ate ya fuyu atate
0: zono chifu majesty
2: ati gwato manyi bya kulya
1: nze chifu tester nze manyawo munyugwano ze akatungu kasiri
0: demokansari
1: butono wababe yamugize nyo
0: kakati bakugamba nti omuwanguzi kwolwo ajja kwetwalira gasi
1: n'amasiga gaako
2: atene tabe mugundi
0: nda wetabe muwe wandisi kuba Nova Gas gas.
2: Uwe wandi isi za wa.
0: Wali kwa ofisi za wa. Nende
2: wale kupi yo bond.
0: Hii, uwe wandi isi. Uwe tabi mumpakezo. Bakuwe gas. Omu nini.
2: Ya kula na ula. Njaga la kila na mutanu.
0: Ate boba ganyi. Bazi ine da. Otege. China sinzi ilabu wangu zibu ofunye.
2: China sinzi ilabu kugubu wangu obwe mfungu.
0: Aha. Uwe bajoku sinzi ilabu ganyi. Ono yali dempanga. Aba nova gas. Bakuwe were gas. Na masigagi.
1: Ono ofumbanga naiba wange. Chigurini pepa. Chisara mwe mirundi ena.
2: Musajja mukaziza dine iba nango labo omuntu owolugambo
1: tuulire bwe ganti neiba
2: anti wamulingiza no mulala
1: atafumbira mu kinabiro
2: afumbira wakulungawo
0: endalanga bafumba nkoko basembezawo
1: basembezawo
2: baba afumbia nkoko ne baba sisa bibiringanya
1: mutisanga
2: je babitwala
0: banambad Basaudi wanyabu utuwa kala kubasibula Ati tuwa kwa seba nafiba nabia mizanyo Nafi tukende tukurongo tanyi Ata kubiwanga Tuwa kala kubasibula Ntipu sule burunji
2: Bye bye
3: Radio Voodoo, change agalanko, mpezo mpira, okusina kwa radio zona.
4: Eyo ya Radio Mdat 25, Radio Yom Dwabija.
5: Katikanuke kanyomero gomuriza mokubira simu nogaba nako nafe
4: ebimu kwe bibyota inza kwerabira
5: mu myaka 25 eja radio buddu
4: kati nawe weyunga kumugendo guno gwa radio buddu ngeja kusemya 25 okubesimu otubudiye kubikibyo jukira erebise bikunyumira mu myaka 25 eja radio buddu
5: kale toka subwanga bulirunaku okuba kubalazo kutuka ku lokutano
4: mu program senukera
5: da mixi
4: ne mu program chakaze
5: wana ku radio buddu radio yo muntu wabulijjo
4: kati leka twajukanye waliunga radio buddu etandika waliuline myaka meka wazalibwa weri ya bafe ujuliriza kumala banga chi ulinabiyo manyera vya jukira murugendo lwa radio buddo ule miaka 25
5: katibuli lwa sunday okuwa kusawa mkaga paka msambwe zo mutuntu tosubanga program tuwejuka nye miaka 25 ja radio buddo ulinaba mwa balikaba kwa ziba radio buddo
4: abalanga na yo naba ntuwabensa unga mubitundu vya fe
5: wamuna haba uliriza bolu lango ngabatu tutotulida kwebio biba jukira elabi yaba manyi mubange liye miaka 25 ja radio buddo
6: wadu uo msaji anga msoga kubanga amasimu. Halo, sinova kubudunda kwe kalakasa.
5: Tuejuka nye.
6: Umutu wako na kungu ukuli na mkabukisa kabibati. Katino utuka na ukubango ukula, nga weya mbude chitetei, nga mundu utademu ka vest. Kusubulu kuhone bugu mungate mulika esi. Nengu ukula ngu olimusanyufu.
5: Tuejuka nye miaka bidu mwetana ja radio budu.
7: Kata ndika ngu kuhuliza ovu radio, nga tulimiaka nga msambu, manana, enda ukuli ya radio budu. Enda ukuli la kuliko akasajia kiba itanga kadoma.
5: Tuejukanye.
4: Program tuejukanye. Tuejukanye. Wana ku radio buddu. Radio yo mtu wabuli jo. Isawe no. Tisase kumu soka. Tugenze mchisawe. Indibe kwa je. Oni ye premier league commentary. Wana ku radio buddu. Nga kutusi wako. Emu teni momo. Katisa sule banjeri ya momo mbude. Chisopo zeso muendo kwa sente zikuole wakwe yongira. Uloze ula kade kuna oza agalira. Echokola. Niga star. Emumu kagatano. Statanu hash. Wamne haba beti, katibetika kumisanya chenja ulo, uangule, wewandi sedero ku www.ababet.com. Ategwa linaka simu akatono, ngatoli na interneti, niga stach kumishinana mutanu, stankaga hashi ku Airtelo, ubanyi ga stach kumikaga mutanu, stach enda hashi ku MTN, osobolo kwewandisa, utandiko kusebe mipira. Haba beti, we are the best at the game. Wamne Global Paints, abakule lanje singo kumano mtindo mulunji, kubeye ya wansi, Global Paints, a reliable product. Wamne ambiance waraji, echo kumye chukua vibe nede kende.

0: na muzitambuliza dala bulungi agamba kimusomesa Horace Ogambotia omuwagizi wa klabu ya Manchester United wali ku step parents nursery and primary school ekatwa mukisogao kale nno bonna bonna bagambye tumatumidde kwenye abasomesa bebere kulanga tenso nga wasitambuza bulungi ye klabu ya Arsenal yamanyi gawansi ganacho owa timu ya Aston Villa ganacho ageza kukubanga tetenkanya nekuja wansi eno bageza kukubanga batetenkanya ye musambi Alejandro Garnacho talent yo baya gwao wakati byonna tuyotu twetaga kitwali twetaga talent ye ataji faako oba ye mbeera nga bwegeza kukubiranga te etambula nekuja klabu ya Aston Villa baina sekonda sekonda era basudde
1: kane basamba u
0: basudde ba klabu ya Aston Villa
1: tennis wana bajina mweddi banga baba kubye mungaji ngabongedde mu nyinji munana
0: zibadde zafiridwa
1: tachikangai suso bungi
0: oba tunonyeza fa basen
1: kila ko msaji asibye asano goals 2 nyato usaji gata tebutanzo kuingira butanzo kuingira final third
0: ani yongera muko munana ngoloza bazongeredde mu aseno
1: baba la kwasi pani bila kwacha asola
0: makoyo nokowa obedda manyi bakoza manje yekabi abana fa Aston Villa yembera ngabegeza ko piranga te etambula ku radio buddo radio eyo muntu abuli jo mwebali nyo mwebali edda mwebali piranga te muliriza mwebali piranga te nsonga zonna muzitambulisa dala bulungi dakika zo zima 18 ezaka itakusawa etan ezekiro mukasera kano mumbera ngabegeza ko kubera ngate etambula gogono guze bagwadde ko musambi agulina watimi asene omusambi ezuri konsa nebanyiga pasu wakati wano bajja kusulira bide ko musambi klabu ya Arsenal negugenda bugenzi weru nenasino babikanga abakoye nasino babikanga abakoye ye klabu ya banafa ba Arsenal oba barabanti winye solo kubera ngate batuwaza esobola okubeera nga ate ebatwaza obone busatu gole eyo kale nno yensonga nga bwegeza kukubira nga ate etambula nekujja klabu ya Aston Villa pasi mayugo omusambi Victor Lindelof owa timu ya Aston Villa ageza kukubira nga ate tenkanya mpola mpola agamba kimunywanyi jabi Ogambotia wali ku JJC Architects and Surveyors wabeekubira nga ate jolo okubira nga toliriza
1: Jabi
0: msajja wa dala. Eh,
1: tatna tabu jabi. Actually, kupanga bobono nya omuntu kubango oyo kenyini nyini atula mu kansi. Tegeza plani yonga babajukubide. Ate kenyini nyini yajitusa dala mbakulu.
0: Ah, ne bajja approve.
1: Obo ku muntu omuntu. So you wanna jabi.
0: Ye mkuru jabi.
1: Era se bone bomuita musambi batokoze nsobi.
0: Eh.
1: Wa mpira kubide dala te kulevo. Kuzanya yalabikira koko masasi.
0: Ye musambi yalike maugula
1: muzanya abadde ko konela isisi mu bibinge byenjawulo watu mita wa kuzanya sebu
0: kali no ye musambi ye mkuru jabi yo musambi atira yingini ya ni profession so jabi Ogambotia wali ku JJC Architects and Surveyors so mami motoki lile jabi ajja kubira nga taba kulira ko dala bulungi ada mu nsonga zo kuba plan nsonga zo kuba plan then no bapontize taka takolo definitely biwandiko jabi wali ajja kubira nga takulira ko dala buterevu ensonga zo no sobo kubira nga tozitambuliza dala malidadi sana ku radio bodo kole radio yo muntu abijjo mwe bali nyumu wali da wali ofiki kya klabu ya Arsenal bagutandise wansenera banyiga mundo butachingo ye klabu ya banafa ba Arsenal bageza kukubanga bayi yanigwe basawudde ebigere refu nagamba te klabu ya Aston Villa John McGinn onobootya omusambi John McGinn embeera bwetyo betambula mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okubeera ngate ensonga zonna muzitambuliza ddala bulungi dakiika 52 ezaka itakusawa Arsenal kati bali mu kuyisa budde
1: kaya bezi bamfu